haya ka ule machi. Machi tamete mamone. Nono machi nake ewe nake ingi itu etu ingi itu mkanja. Itu etu yu inda batu machi. Ma osa machi mi yoshimia namo uashikaka nyumba. Bana ma uwana mtu ali unamu mungu shisha machi tabana mono waya uenda machi. Bashina rejidezo nao machi ma ama batu manyumbasho imona machi tonyira machi lisira oma mno mbuka ya ambo ya buafu. Panyumbalewo arambi muni vyole rono wushua itongwa matutu. Mom arambi ukalimoto. Muni vyole na mambirwa. Mom kazaro na machambea mbu ya mwini karama mbutimba. Umuina ebingira wisoba mwene simbi. Uo kazaro Norbert Ndakali mumu kumbuka na Norbert Abunguru uo indi ye mbunda. Na wajugose na biura mwana wetu Irene Runanga na Rosa Marie Rose Bora Marie Rose umuina Zakindi Marceline Bulambo Gistenya Matomwa na bangi bose wate onungere. Wenda pole werongo mabongi Yvette ingo shika Bwami Marcelin banyumbo sebana betu umwe na jire mungungu ilere irongo wanduma banyumbo setu amushima mwere bana betu mwiki utungi ya narushuku yondobu notete tutenda bubi wetu vushua na machi bubi wetu vushua na aya mamo machi masi membia batu bisisa machi mona itongira machi resira omu netu tulivino anumbu tuirim erimo. Emu mnyoko sisi sacha osho. Mnyoko na shushuru usha vingi biyato. Usambira baranga msenge. Mnyoko nga shashwa. Uo tote tuyato ya akaringi mifere iyosi kakatuwa shinde ayo. Numanye vino maji ma usha matu sanga ukari kari. Ma usha ringu karta nyumba. Ni yaka batu ringi maji. Tatuna shima bibe bibyo. Eba shweto yaba ita mifere iyosi ya kwa shibia. Nambula sisi sacha olo. Tulinga wimone na umweko. Tushibule mifere inamo nusha machi ma osenjira yitinga. Machi matira wama tinge ma umbakane ma ye wa shie. Tamashu usangi bulibule ubenabana. Machi na aya tabidi bitu bina ino nabyo. Ebo siwa imanaka njere mwe. Buti indijire na moize buti mbushiba njimo sita mushima. Na balanga msenge vose beto nungewe halia na hanu. Na shima banyo seto mingile wa arumbu mulewana betu wereka. Mwichu etongo tuto tenda. Ndi mwashima arumbu reka ichu unguwa visoka matumei. Netu tawela ino era mtu ama nyereka. Mbalo mese mbiura uorugushwa. Umwe na cheko uokolo. Na vita unga na kastet na ejide mese mno mbuka. Veterinere pumbi na mkira ngomba mwenga. Malirutombo tatomu iberi ranyan kilima. Adi kirima mumibi, banyuho seba na betu, tomushima bubivu. Werongo yemba ristide, abiura Nicole soa, ananabiuli irene vya ombe. Na mtetekele banyuwa na manya, wale ndemwani biule rewe. Luike werongo,